0: Putin nebo aeng.
1: Mhm.
0: Kuwe mo aene hege bagenge nebo tienik kai chebo hotel. Ya lugo yo ngiko chab kutinda kin neu meru kora ne so bi ku gi mitenge ago ne tenge ngale chechang ago tuwane ge nyote. Ago ngwe bi sik sik veru rim je ninde nyana ai ana se nenga ne nebo che so gura na ba sa manu gure na sare pe cha jam buke. Kongwe mi sing ara sugu.
1: Kongwe mi sing kata une natak. Yes. Agoba ngalege olinyor dai tenwagi lena ga nyoru garwe kami garwate taet kolena ge anyoru baornatet kai mwa wetenwak che taaye ko kibwa mu baornatet anan sirun ngachenwagi ku eng mwakinda
2: ma sire tienda nyone kitche ago wena studio agoba chero nibo ko ma sire
1: ko nyone sangavi noto nikatebe Pastor Emmanuel
2: mucho mara une tugu ko nyone tienda ago chen oma vete tune Achen akatete nacheru yon kami rabinik acheru sain
1: ko nebo mi recorden eng simet
2: sibichenbetutasabacher en betut noka kanam lain
1: aya kibagenge nebo tienik une kibagenge nebo tienik amu ngemwa ngolionda nebo kibagenge ko korom ako bara ngemwa kibagenge komite tienik cho kochutu komite tienik chotok che imuch ko kikotienso kot konaak mi chetom konaak mising komite kora kibagenge nebo tienik che tieni tienwogik che kilosuno kitorore Jehova ak tienik chun alak kora imwochini ne anan ikertoi ano inye
2: amale tienik tugul ongenamge eun aketienji Jehova ago takiyai ot maki neu Mary Koraon sikesapotenenge tienik ko tienik tugul amale ongechomien ak ongetebe saet singemwa kii kele keyai kii koyookse amun kakisa koyoe Jehova
1: kongoi mising yes acham biik chemite lainda kabisa ngokochi ngircho ladies chamachame komi ladies akiche okay Joyce Kabreut
3: Ya munasugut.
1: Achame geng Jaiso.
3: Apa bai eng taiya tugo kutoreto. Nauwa uno nginote lakwano.
1: Amen.
3: Kongo yue lakwano. Amacho goberu ki Jehova. Ago ribe kubata manu otio. Ago bata sigi ki gisichin. Ago mbotwa yonda.
1: Amen.
3: Ngetere saet ko karara. Kota mabura kana ko den tuut he. Ami lakwano wolo ale changa. Ko Jehova ko ma Jehova ko mi.
1: Amen.
3: Abura alen ko tai ko nget kiti ko tore tan Jehova. Ko paget kes wa elong kesa. Ko ta ke tarie juga nangge ngati. Ki mulakwa. Abu wa trasto. Ko wa yo chom. Ama cho alen jin. Wen di chora ko tese. En yon ko mi. Ta ko atu no. Idi tai ko ko ndo ko inyoru inyile nang ba sien tam ni hachi ni Jehova. Ta ban ji ke ta ya. Ngi to ban ji ke Jehova ni yon ko ikwe chi chi. Ha du ki mo chi. O ti agi mi ngwan du ni gero me saske. Ki ba kin program Jehova. Ko Jehova ni yon ko gete. Ko ko en tien wa ge. Ago ma le ji na ne ngwa sai ta ta. Ongo no le ongo ni tien to ker ga ham da. Na ngum yom da ge le ni am da ne be tu ne gele. Ko nyu na tien ni ngol ngol yo as ne ga ne wen di tai re. Abo ga ti. Makam ni kai ga sa ge ne me. Kage kasi nu taka ne mo ngi ni. Buri wen di ba ka ti na ba isi ge studio. Tu taki kat ke. Ko be ure ge ta ya. A ba ba su ka pe sa en be tu sek tu. Ti ta re te sai wo ne sam do. Am do ko si ye bi cho. Ma ti ko tien to e ko tien. Wo am do. Ki ko te ji mo. Ki ko te cho mu ne ni. Ko ma gu na ni su ko si mo ai te we wara. Tu e ke go ne cho sa et ne ba ge mo. Jo tam ge so sa ku ni. Get the sai ko ni te ge tai ya ago to ko bara hi ti e moño ko ko e rura gen sugut ai ga ti mi ko mi ko be rura la uga ni sugut
1: a ge
3: te sta amu ne ngol ta ti o ba ko ko ane ti sen kabru
1: ko ngo mi sen jois en kabru
3: ko ko
1: ye chang big line dan ngi ne ga ko nyot chen da nda mo ge jo bi jo cha chang je mi to do mi de gel yo ko ba ta Johnston Mite jita negele mucho koreta apkasi gani Pastor Emmanuel, Pastor Ezekiel, Torokia, Tarambo, Aga Robert, Aka Ablong, Akpiga Lakechang. Lakini ngenyoru tiendanya genga mwagere labote saa itkotumise.

0: Anota, não, nana, na mu, nani, nyuri, kita, na chama, mi, o ascadas.
1: Uhum.
0: E, gotaga, teve, né, o, mãe, torre, te.
1: Sabe.
0: Ah, nani, veri, lá, né, guarda, in, pendi, mo, é, covila, gale.
1: Sa sa wasu ke walun ngaliara na ta garabate na limba ka plong ko ngoi mis grabat aya a cheriat eng limba so in siga wete muna cheriat
2: ya muna joro nyun ta vita
1: acha me ke mis cheriat muna siga wet so in kericho
2: si bai bai na lugo siga wet so in a mingu ne siga wet santa Sa so ama we ki gongo in awe kwa gongo yen kaneti chene onete chene lampo studio.
1: Mm-hmm.
2: Yes ko te buche ni gama ateben doktari.
1: Uh-huh.
2: Oye ane nyomo higo rin la kwet ko iko mingin ko engo tos afekte nene.
1: Uh-huh.
2: Yes a jamu ang tiaga samli nanyana poka buche ni poka mine wa tafita gongo.
1: Gongo imising, gongo imising, gongo ipasta eza kiele no limba torokiat.
0: Oh, tabita iyo mune.
1: Eto mga imising amune torokiat.
0: Ah, bai ba uli ngamba torokiat, kabaka hindi sa umiye kanisa. Bote, butye lo wama cha atebe.
1: Uh-huh.
0: Wama cha atebe, taritari. Nongi gore lakwet, awi gore inyoru, wala kwa mungungu nyet. Ma, ya, nigi gore, wala kwa igere wote se ta kwa mne.
1: Uh-huh.
0: Aya, wama cha atebe, kora.
1: Kongoi missing got your tiny limbo hour, Kongoi missing till ya.
3: Ya moon at a bit.
1: Atamage.
3: Here la queen the mimim. Ogan a lal, I am what I was a good year. Ingle Oligin eat a bit. Ogigi is a tear, gigi, gigi, gigi, gigi, Ki itu kila kwe kiriche, ki itu kimsa ki piege.
1: Lakwe na tia, lakwe na tia
3: kuchuta. Kitu kila kwe na
1: tia sa ki tia.
3: Ogo lakwe na ogisiche, leolile jam ki woy kiriche, ogichoke mwete kiriche, lakwe na ogisiche. Anano ki naga ke tige, tu tukin ke tige kule kwenyebu. Ogo tuzare, maano alo ure nde tuzare. Kujam ki gochi lakwe et kombel. Lakini de tuzye chu, kuki gomne gasi. Ige redi nyo dosai. Amune, ki yu tiye kriche chugi waki. Mauge ba isi saagi tiye chugi waki. Kati iswa igire ki gomnyo sofige. Ki ba isi jiba takitari. Nyo dos tiye, igose gansa. Igose gele kwe koro tiye. Igose aipatation. Kwa mauge ba isi saagi tiye chugi waki. Kuta tiswa igere legi tebe tebu tike chage. Amu ki gono stopi. Ki gome tiyo pi. Ki gome chupe awo be pi. Neo anche kuta ki netke. Aki chupi ege tike gari tiye chugi waki. Saagi tiye chugi waki. Aki gani stavita. Ki mo no me vikti ngui. Kimo kome kimo mi tempresia kimo giya ni kimo gi nyon dus ki la ki ni tu si tu o ko keri ki chu ko giya go mu to ai de ti gi ti ke ti ga ti mi ti giya go mu to ai de su ko ko ko ri de ke fi ke ti bu ne le ke fa ta keri ki chu gi bo ki ti gi bo go mu to ai de ti gi jo go mu to ai de a ta ro li ta ti so a ki ni tu si a ki ti se ta ki ni tu si a ki ni tu si ku no ti giri ki te be te bu ti a mu gi ge na su te
1: Okay, now come on, never to Leah. Okay, 985 985 mwisho kainet ko

0: 9, 8 to 5, kan je tunga?
1: Langa tena liye mpampa ni.
0: Ehe.
1: Nata na ngoma mga le. Kienge kongi kwa isien teritega. Awos neto, Tabita.
0: Aya, kongoy blanga tembambanik. Kongoy misang blanga tembambanik. Haya, okay. Kasi may nami tayo, inyo si may tinibalat kabisa kabisa. So kabit kitak chige, kabe bertage, genyuru, walutig ko po na tebutig. Ko si may tinibunu Jackson, in olimba kaiwe yan. Yan mo na Jackson?
2: Aja mga Tabita.
0: Mm-hmm.
2: Atun dai la kuetin nagi ngetin kutin doro illo
0: ki gele jaine
2: ko kinna gutonu kutin doro illo
0: ehe fainting ehe
2: kuatede ngalega kuatede en ngalega malezi bora kwangiti ege omituo ganane
0: ki musbitali
2: ganane negi lagen
0: ki ngotanu I musbitali
2: yo kya mutinne gene njon It was about 5 years. Sawa kongoi.
0: Aya kongoi misa ngatinya ma agira le mama muchi ko tabte butike ngejor lo yana ning studio agiya bata ke gonu baro ndo na. What?

0: genge kwa mfuko yako. Airtime na ba silingi sek elibuta agenge. Lakini enginye ni gina itasiret silingi sek elibusek mut. *406*2#. Pigi bigit ko ba silingi sek elibusek po la genge ako. Nam, lakini eng siret na takde ba soko huru. Imuchi na mera bini kes. Chemasire siling sosam. Masire siling sosam. Anga namune. Choronu kechang kogigotiem. Ago kikonyorchige tuguk che terter eng siri notok nebo soko huru. Amache anam choronok chotok chemite lainda eng yu chetobotin asikobit kotep tebutik anan kong'alale kotinygei ak ngoliot notok nebo betutab raini. Amache kename en olimbo Bomet East ole kinyoru Ezekiel. Yamune Ezekiel?
1: Chamgei tabike.
0: Chamgei mising taita sautit angen ale kairukin ne.
1: Tomoro David dabure kabisa kwa pinde nge kwa hiyo chai.
0: Uh-huh.
1: Amoni ngani tetutia ni David ako toretech. Asi niku yene lea chege tepku yana gena gele ki burta yame. Kwa tuwa njep kama tu nongo ron David.
2: Kongoi achamege.
1: Toe mami gine sire David ta kep kama tu ki burchi asige ye chite lea chege tepte na munga no nyo ngalal. Ako boi lea chego tepta nipa wiri tang mama.
0: Uh-huh.
1: Kuko non cerset no kokoria kitabita kokobure ngacherete na mi jaita musitinga obare ngena tabita ile o siri program go tura ku je leya chege tepta kama jage jega te ba le kinyo go bitu ne nanu gi amuni koruchon ne gi si chango gi tu kono nyo gi sagane ko gi tu ne nyu ko bwoti tiku go ne yo che ba won to e pichu twa go yo che ku go si amuni ga go to nge to nde ko nyo go to nde ko ngongo kita gora no ma che gi gere ni ta vita go i go ko bor chi gi go ru cho ne ne nyu ne nyi na ne gi wo yu ke wo gi ri tano kine go ma che gi gere ni sente kita ga Yonga nyo gara ta pichu kunyur mama na nyungu kwa tindo toksis Niko chame ni choma nane Kuyonga ra tesake kwa chame ituan kegu njiboka kwa te tagenga Sikuwa tabo ishune That is why gano ngalale ntutubi ni varaine Aba raid kobu watu tiki u Aka aba raid ni teptobi yengu kwit Chepo wiri aka matikut kunyuru maingolo aljidos kut kumiga Manai chita vita kumara kikite chikombo na genge Lakini nyoru kubenge ko inen amuma namege mama akiebyose nyu kilyone raini sigegu develop akegu bike bende tachi oche ge sapsa bende kararan yonga ngen mama kulenji chebyose nyu itagat ko ilakwe nyu ne amugorogo itagane ne nyungu ko impoke tachi ngu ingo lakwetab kai kilyone raini sige nyoru na tv nungu noniton amun kot kumagirib kiko ngalalen Davida generation ne nyone kuyoche kinyokiribtano amu kiinam kienganamet komi sasetab ke noton komoche komwawe chep kwa matuni ele kinomtaa ngiribten nguni keweke ngebetae amun kiashume ngele kisikichoko kimonyor tokse neuno kimoe mu kokuyo sikiche kibo taa chubo nguni ngwan kotot kokuyo tukuchu teseta ala kimuche kekeso akeba taban yun kobore konyo mama kongalal kele matirikuyo Kiambi kingwerere ga chikoni chewoni sibika tsangu awu ka nyoko tsulse mwanyi nebo weri teni wa bona ngo le gori ra ba tsanya bole ka ni manda go tiwa nga pesa go mo gifika alie ni we manda wa nyeke tinye tabu yo nge manda ilo itu ka pesa a ga eri ri ni go ngeta ga ne weri tab ka i go ne mu grup tau no te ga me no to ni ba ma cha te be je kama tu ni odle tu go juke nga la len o ma cho le mo mi ne ga chili 100% koso boten de topic amute se tatu uchoton uko tesa yejo mana chi ko mi sigi che mi ga nguni che ke gure bi ka lagi lo bana ya che bare kiting and dance of like che ko nge ne bo wiri ko toro kan che bare ke te ke le ko mango lio mama ne manam ke ko ma che jo tabi ta muna nyin to bigin ni cho mo na tor chi yong che ko le ko so boten ga le 100% amu cha bi che mi lainda Agua se poga ngo toratar otorotar amuni ngo kide wancha ta musik kama che ngi tani taile mono toyen emo amun chang tuguk chetechon anendet personal akotep biik cheyepchini amakwoke maunet ala.
0: Kongoi mising kikure Ezekiel en komosta nebo Bomet kongasis, yani katep tebutiet nekasi atep akine
2: akateb yuga gaitep
0: amache kekas kutilukuyondoni sete atestai akas simoisiek agenge oeng.
3: Nairobi City Marathon kuma labatet kityo. Ni iko labatet netinye lele stand ne momi nekionien. Kirwaen labatani parabaretab expressway. Nitok ko edition nebo mut oletetat keyae eng Jumapili tarikit 7 arawetab lo eng kenyini. Eng taonitab Nairobi eng parabaretab expressway ak iwangunen Uhuru Park. Ni ko labatet netutos rwaik chechen. Kirwae labatoshek cheterter kou half marathon nebo kilomitaishek 21, 10 kilometers ak 42 kilometers. Ak inaile miten fun run nebo kilomitaishek 5 asina chechang iepchi tetutetab mwa eng Emo FM Jumatatu agoi komut kasi omiten ak Edwin Tanui ak Eric Rono.

0: iringo tamu kutkorusoro si gavome.
1: Eh kalau kolengi tu kuanda neo.
0: Eh nena muachi mama agatukul mati lewenji kuanda we ringo pagakchin kolewenji ge aki chamgogi neu ko mati mit kini waregi mati mit a seat of discord mati meaning kiswat nebagi ingwa eso bondanyi mati mit so onge isten choto na genyochi ge gat kutko kigomi nagi agonge gegerge amun kutko magegerge ago michi gomyani mama uyo sinye nguni go ngurung mama no ne moti jesuet lago imenye ibagetir ago ingete subui labati ndonyo lakini memache nga amun kagobit kit kiswat nebagi ingwa nyochi ngat komet kara mwale iguyen gomet iguyen gamengu kugini ingeta ginye mama gero iguyen che nebo weringu agitorochi gochi teget ak nesire misin ko matonge ungenge tugu onge ngololchi nige onge yotini ka kemwachi nige nebo manit akagosa anje bo werik tugul chebo sioni chu kemwa ndamugokse onamge obegi bagenge awogonabuge ugonabwage nemingwanyu ugonabuge amuni kango mutu mungu inyongoi kuwange ngulezi nyo itoret anu kunda mwakisu kwa napu kwa wana akuwe ogebe kibagenge nina mwono obendi leloni
1: kale inge mungu amune asukonda enyoto enkasarato
0: enkasarato akumite naka hanu minoto egeris amune simu amulo go tuyechi lo tuyechi muhamma jebkoso bindani
1: kalau kau yang gurau kat kapcip kau sebindet.
0: Anan mau macam apa ni? Anu apa kau tapcip kau sebindet? Anu apa kau tapcip meruat apa na? Anak kau kerja meruat tu? Anani kasih gugur lalu coba kau kau tu nizi sih ke? Lele, muncul kau kau ambet tu? Ameki mai cuci ame? Kau jauh cawan? Ama cik Einstein the seat of discord negi mine ago baye chegen ago angetu yangu matu ngetia ikergi ko ngiko ya ine ot chebo sioni chugana ngalalengite le kanget ko kango suria ne mangete lagwetab koi kwendi koi kut ko ngete ine babo amuro gere lakwe nyungo lele lakini mari mama bolchi de chamone I bolchi ni lawe ne chuye kere ka chelewa lagwe desu ko mabulju gele magai chelewa ne chuyo tienore kigo yet kingwat kot ko magimakkin got ile kesi kasit ima ile ke wa wani chu wa ngage ni na tinye rabini wa mo tinye agina manyi kine gure perception kine mama ne tawingele ngenam kine mamite ngo wa miten kina me kwa ge ngalale mba gote pa gote ko uno to gure kaginam ke gile ko kan gai mwa gino me lelen tinda gei tu gone kagitwe tibichu onge walo lota onge pche tu ke gitinye matonge igun bi ke ngoge onge pche age ange nyoru age ge nyor ta goita na nje ba goita ngo matonge ger kamati se kyok na na ngolo chi kamwa chi je ba ba murwe kyu na zo shonik ka ange it koi onge welel goi matonge te bi go unoton ama tongwa ngwai misi ko wele go sir le gimi konabu agigeri lege bwago obagi putina ke babo amuru ot komiten kot ko mamiten no miten ma da ilo negen o gono buge
1: kata ko ngalale chi ko le ne ko len gegir gegerin ko ge mutu lakwet en ke gaman chepto nebo korik che matindo rabine
0: ehe ehe inge ni le kanget ko tienge gi neu awongo bure chi tule ko soy expectation kungut ko me miten your expectation ngut ko me iti kinege mongu ngut ko me nyoru kinege mongu inyoru kit age ne ter ko tebie si resiste yes yai ndato nga na ma le cham ko gine u nyo ne ko mangen not ko ligi matnye mana matnye ngorai nyo nyon igochin in igochin in buta si ko bit ngwendi ko kagorai sanap ko ku lakwa ko matnye borta ut kingituna na na matnye borta paga ko et paga ko bai bai matius tai go gi neu awe ke ma chango li ano go mabat ki la kwa ngo gi mutu ki ma chango li asu go chimoro te ne yabon o kwa nda ga met ne gi ayi ne gi ayi zgo tebi ke nya le lat e go gi neu so onge cham ke go gi neu amun go tiesi ayi no ne ago go e cho gara bi ga kwa le ni mizi bi ga ku ti talani na na e kwa go ngo ya mu mbe tu sechu ko gi ro ta jo go boro ri ose kiro ata jo tibo tai chumbe ko to limbo nande ga sa ko chang chumbe ko ngoi unamchini yoto ne unamchini yoto ngira acha changu tu swechu onge namchini yoto aya no no ngolol jara ka matisye kamati se chui kama uno ale ni tono nengu ni goyi iche vyo se tabchi iche i neba weri tabchi ago iti nyika mati se gu
1: sini kweli akpo
0: amurwe gu so nana ngolol chan kamati te paso kamati te minye kamati we matigi iron kwa your sister in law
1: Kiron
0: kwa chep kameng. Au petu ne kiron kwa goi kuji sister in logo ka kwa keru segen ya. Gamungo no nyun wanga nyun arebe nak tugu. Wango nyun no have space. Ama chigiron kwa chep kame tagano ka mutu mungu nyoge tu yenge. Asi ni nyun we chep kamane. Kumye le yuendi. Dabaru go lega go basi gi. Akwa nege nege bagachan agono magino mege. Iwendi ano. Ilelenge we kamane. Ki meot kubuane biga laga gamungi go meimi amungi mabaga igaliet onge chengaliet kusirgi age tul kubo amurwekyu nanoso tegis pomurtam agi naile init ko igaba weri nyetap kamene gangungu magele tuguchu inyurtai go yu ko gibu ngetap kamengu nege
1: kitoretige akiyose
0: kitoretige amuga mwat kele beside every successful man there is a woman Kutuko machi chepi ba murt nguet kome weri ni kangwango me. Kutuko machi kutono kutono ne. So tegis agibeiru ba murt we go aso ame kutep kule. Kutuko mami teni li ana niye imwa agungwe. Pat muchieleza ne matinge ti bati ti ilungo ba muru. Tienge elege approachende matonge ruske. Kita gani chutu kula mama kamati sekuge akibabo sonik chuga akibabo akpo muru eku. Matonge ga speak up to mean missing agobo pick kebyo chibogo nena mwana le njinjinji batimingo ngalala kwa gonyi ko ga ga golal mate ngungu
1: ago meta ago lando
0: so ongi ndene gengen ngotwet ne bogorikyo igasis ne bogorikyo matonge ga sit pick abi agina ile bye bye osinye ne bogokwet koger gole kalaba kokosta gen baweri ile bai bai nana le chambi kenye gi ngwania mmachi kogero tinye gi ne bare unity
1: kala kokwa
0: yes kut kenyo rwangu ni jababa amurwe go bendati aga amengwa ke bare iboru neo chame bi go sinye le miten besiet ne na som jababa amurwe go legero onam ke gi teso gero agite go na bingongo kut ko imwalimu itore tinga ne bane ndemishi olchine nyi olchini kweswe Agilegero wendi baba amuru mindi bagokoroni tugo miten ngwe ingeta ginye ngotina bengorai kotebyo si lele nana aberur bichu tondugul ingeta ginye got koiwo kabisa itinye tugun che igaiga endugul lembi chuton igun ne gaiga ine togu kabisa matiga nyile abara anege ne gorori mama riba muni muche amatiba ati lelasa magorim ne baba amuru tamara ko mamuche o malasima ayere yagi ongeriba ngora mata ilo ne gane chitule ne le imite ni rib irib ot kut kome muche itinye giwe tabida imucho tip chibege imuche ibuti gote imuche mwechi ngora ige ayere imuche ibchi kwene agirib o se tsoka go yose gitu ongeri katabo tabwat kiole Ongeri but baba ise chonjo ke tugul tugul ongeri
1: kita genge go chega tugul ko candidate
0: ngot
1: ko to mai tiata ite amalo
0: ongeri awa same gara sigi kyo chiko ko yose gitu amacho tuyege amacho ribke Uy na mwa asoma wa loba tinit lakini na asoma wa gara matungu wa mingin. Amu nata nita kukona kusa betu tau sabcha kukime gitu. Siko betu kia kibari prostrate cancer. Kika mwa cancer nipo murenik. Siko betu kio.
1: Ngaliat na walet na tosi imache mwache chitap kwa lenzini nkosko lungu tanankimpa utu na wabetu tabraini.
0: I think kitab ko lenji ne gosona ga tul gi no so amache ge chengaliet kusir gi ga tul engorikya ngotono ngaliet eninye akyebyo sengu ago gotono ne ago tono ne mama ko mit ang mama ak sigi ko kubi tuborotet ago arun go ibinda ne sibwech ko gera mun mangi si mangi du egeris mangi si mangi du matibati le magere la kwe tu choni ye akinye mama gotiso Sorogu ungu egi sase boyonda na ngu kwa kere chepa angu. Katun goyai noto. Ko ki ne werit. Amache kerib ke kerib tuk che mengech. Kiware foxes, eh? Small foxes.
1: Amache little foxes.
0: Little foxes
1: that destroy the fine.
0: Exactly. Amache kerib tuku chana. Ang nasire tul damu wakse. Eyonge cheng joba go nyugo adi chucho so bit kali.
1: Iman.
0: Joba go gonu kali eta ngo sir gi age tul.
1: Kongoi.
0: Ngut ko chamato amucha asa. Ngut ko machamat ko tebe. Kongoi. Thank you so much.
1: Yes, sir.
0: Kiptaat joba na nyon. Inga ine nebo Jesu Kristo. Alosun. Awe gung kongoi amune miendangu. Kongo amune ngalale nega age ngalal Jehovah. Negigi namut nerawaniton bomut kige ngalolchi tupchosek kyogile kayai boisiet noton negigo nechwe Jehovah noton boisiet nenyolu not amacho sochi got age tugul negot komami galiet igochi galiet kot komami gosinet igochi gosinet kot komi mionwogik we Jehovah iisteichi change mi sipitali betuno brain inyasigik inyalogo inyachebo werik nyagamatisye nesire tul Jehovah ibu galiet en korikyo asikobit ketebi komie amun kaimwa ole gero kararan netia ako mie netia ngomengin chetupcho eng kibagenge ingoteb kaliet kobota chek Jehovah ingotebu kaberuret neyobu tangung ang nesire tugul Jehovah igochi ngomnotet choton chebiosok kyok cheechen chekaimwa ele ngonget chebiosok cheechen konet chemengechen aikonech akechek chemengechen asikobit nginetechwe Jehovah kekasit konemule lwek choton chetoche sikoitin kolosunetak torunotet Iberur goitan gimiten ak baitinik tugul en Kristo Jesu ne kiptaa nenyo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.